0: the one but to say yeah nya no ma nti odipa ne se da bi ohun ye no otwa on picture otwa on picture eno forward e ba ne se wura eno forward ma ne yere no nti no ye se wonya pictures mi no from different eh oso kwa sorry okwa sorry ni kunu ne kra ne says that very Sunday no wo mo e ko baby no no we say wanko bebi kuna kwa na yono kwa ye na umu munu
1: oko
0: asori bia ne baba asori bia abaya ano obusu umu ishirano asori ni ishira kwa dano sadano ewa asori ho enti duku nuku ubi enti bre umu frese ejani ena emra enimu esi asu umu ishira kwa dano ejani ena emre enimu no. Ena papano sori ye eni obebi ekwa oya na se ewura ne kunu no na akoko jina as a father edema akwada no enti eno no okan ye no oba ne yan twa soro ko no be ko asoro ho because na I think some say follow a week no mo ye ade no the following week no o mbe sa ye bibia ma nkwara na ye shira o mu bibisa enti eno no anka so no aba na kasa sa be ko akohwe say ya mpa enti ne kunu san ka che ne say o be san ko bibi the following weekend no no ban si yo no hu asori nti onu di kan kwa asori ho no parke o de uba won fa kan kra
1: peace fm
0: nti onu adi ni phone en na be ma ni parke ni kan o twae o kuura asori ho o twae onu otina ka ni mu ma mo pon asori nti on pon asori no en na be ma no ene ne sa na yire no ne mpana yire no ene akwada no ipi abonte nini na uchaye eno sama uba no boko no din be oba efie enti ne kunu nim se oba no information e woni ho sa enti oba ne se da kru bi o ma didi awi o mo wa na ai so mo hwe tv ya no bisane kunu se boni be pa no de aye no ono ba no bisane kunu se miura boni be pa na me de aye wo mayo boni bi wori ma obi bi aka kire me na me pa o chew. If you bema na no kwasea I'll say kwasea question ben e na obi sa me no. Mm. Mo se o. Na se bibi sa se my obo ni bi ya.
1: Peace FM.
0: I know you are the man me dey say enye sa. Say na kwasea sembe na obi sa me no. No ba say ah. Udi menum chuchu from the door enye. Se bema na bu yes starting phone oba ni so dey mate. Se ma bi sa na so wo say eh yan kwasea question a mate me ko. Nti okoko dai nti ade cha no pa no be ma ne ko adwuma no ana oba no forward the pictures na wenye ni nyina ade ma no ano bi san say this is the reason why I was asking you that question yesterday. I thank you so much for betraying my trust and my love enti say ade no WhatsApp no kwa e be take e mo nsa take ti be ma na hwe ade na wie
2: I can't reply
0: to me ma obe fi oba no so we mi san
1: de
0: obo ina dua na ma no bibia afu jafu no ntumi nka so ntumi ni bi u jafu no hu sa do nya ni hu ni se be ma ni se wo pa che wo se do en wa ni ni yi ni yere fan channel eno ba ne se so de channel kura na so no kan se o de channel kura na ono ni bio nti the best thing se obi anko ni baby nya de ha obe wale ni bio nti mpenyifo abe mu aka musin kwala ni nti ni mami inu nchi oni unya oba anu suwa di bibi ya di dada odi nkwara nkwa kwa holiday suwa brechile nyina enti no onu ni haubia enti afei ena bema no eni abano husu se menka se eni abano husu sana esame kano se sebi sadi ya kalibu osu kano osi medi nkwa siya sem dok ene nkoma yedi eye nkomo bia very deep upa adi enti na both sides. Bema bitumi so bema pega na duro soro.